0: sofa nyini ayiri nyo jumani
1: ha asu kanzu jure pa pa kirimale
0: na wareka biostini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawanwo na

Anye labari nti apon nou de karawula de labari bevite kayo brimbe vre privé like la novation. Complexe privé like la novation iti kayo brimbe iwo douane de bwenwo. Kayo brimbe vre collège Monseigneur Arion ishin bere kwen gane nyene kayo brimbe vre la novation ni iwo do. Nyene kayo brina teke sa fa she yen nimba mne shimba nkere kwa pati bebu wonzara da shensu koto douane de awarenu. Nyene kayo brino do yen nga sok kere kunku wodo ye ka fo mbambe bu na koma sokun ye prebere jade danfana iwodo fa sokun kokula sonje ye preiri ku primaire na isku wodo fa sonzo kokula so buru isku wodo ye preiri college na nyene ka yo brin nodo karakere fomni na ware bu la fam bu la shi dama ba yibushini apa kere jama ka kotom shi desu isiyo ka afo kunku sonje le boshi nyene ka yo brin na yinwa fa kere jama fa ko pambe bulle na fakere mbatma mdo bulla ka kre pambe bulla shi masafiti anwa sonje de kakasara mbe bu prese pedeni sanga kre bombambe bu pabuko nye kakasara no bekama bukere dio na saram prengini 100% ama anwa pombo shimbere ni watosuka na sara sara afu aki inyo afu abranyoni nudina na sara afu aki inyo afu abranyoni jen karakere mbo shimbere nle bu pamba ama abramo chwe kwa rabe buo sonje nyene mba mkere kwa pati dio na saram preiri 100% ya fo chikiri sube ifa soburu mbansu kori ya preiri BPC na ifa kafo mbama abranyoni kukora nina abranyoni kumnu burni zan dira na bako soburu niku ini mba mshimbam ya tuko mndanzo nefe mba mkodona buko soso kara nini kayo brimbe fri sepe la novation sangankere ikakide menembe bulashi fako karakirinu bulale kira kebe bukurube tambatma mna busoso kara ila budo bebe sangankere nyene ti subandia sushira ankere konkoni nefe mbamba la novation na basonso karado ya fo wa kodo buwula nzuninge yo fa jade d'enfant kokula kasonje bere buwula kachikurushi neti shin telene nzenti bulanze ne yanda no karo karo nje buoka college irina sonzo fa kole buwula kachikurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaramsuma yanwule imokuru nyene tele kuni na naswa yanga bulanze be wa pima deten le panana su oyo daka na bukere wo gbagba be buja bundinu busume la baraka botoko karaduma do ye be la kombine pe mbamba na basonso karadoni ankuruba sanga kere fa kishe ko kula ari ya ngarama krefinzo ko gina yeso krefi burninyo na so krefi nyo ni miti abrasan ko gina na so krefi nu ye to ko man kon kon la bari ya ankurkanti la bar mbuka so am prani lambansu abrangona abraso ninyo abramo chwe ni mochwe buru ninje kwa abrangona abrasa ninzo abramo chwe ni mochwe abrashi